0: sa inyuhang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

sing-along na sa mga paborito mong kanta sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6:00 jod sa buntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
7: Kapila pag amang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, usahay ito hapon.
7: Kung sige gamit mong haplas.
6: Yes,
5: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
3: Joy FM 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nga karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nga karon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax mo di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyute ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mong huot siya? Sibo kumintin sa
0: Milongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala ang...
0: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: out of 5.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan? Joy
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 Enjoy Summer!

0: lo, mangayo kong 500 lo. Unsa 400? Dako apulan ng 300 oy. Unsa umali mo ng 200? Ah, bili mo sa'yo na pangitaon og 100. 50 man gani, lisod pangitaon. 20 pa ka, ha? Asi, ha. Naisinko, imuha na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
5: Ito yung yapag kita nga, no, subong beauty soap na blaho na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days. Amo na naro nag-effect bala dayon.
4: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato, lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Saan mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 and

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita aron atong hisgutan ng maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini ang atong programa kahimsog sa panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kinibitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag na ito kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing anagod ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin ng mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle apil na usab diha ang regular nga exercise o uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala, maugid ang high blood pressure o diabetes. Kasagaran raba tungod kini sa pagkaon, dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes maghimo raba gyud o daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement bisag once a day lang aron makasiguro ka nga normal lang imong blood sugar level o ang imong blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron manormalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa bagyo ng sintomas, sa niubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang paggunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw sa bang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian ganin nimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level. Tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayong minuhusi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mukaon o muinumog tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas ni ini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon o tamis. Kung ang imuhang ginakaon, normal na sa imuha, aw, sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom, diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pangkriyas. Kining Serpentina Plus, makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo kabulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na perminti gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. Kay ang atong lawas ragyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas langod ko, pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7 Enjoy.

0: Yes, good morning. Septic tank services to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop o septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
6: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
11: Joy FM.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
13: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
14: Katiil Glass Services.
13: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
14: Katiil Glass Services.
13: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
4: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na pang sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pagkirang pailaw kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap.

Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7 Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello, hello, hello. Kaninyong tanan, mga higala. Ani ana usab si Mami Joy. Uban na usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang nagahimo sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, pag ang Yaki Herbal Capsule, kining mo ang mga produkto mas epektibo, dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule, makapa-improve sa digestive system sa tao. Gina-normal niya ang bowel function tungod dunay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Ginapagawas niya ang mga toxin nga nisod sa lawas nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Ang almoranas, kon hemorrhoids sa Ingles, masinatian usab kini kung muhubag ang ugat sa lubot o sa lower rectum. Sige, kaon pa mugsili. Mahitabo kini tungod sa sobrang pag-utong labi na kong ginatubo bol o sa mga nanganak nga mga buros. Kaning mga buntis, inig panganak na, kay pwersahan mangyud ang pag-utong ana. Mauna nga mugawas ang hemorrhoid o kadtong almoranas. Muna mga higala, duha ang almoranas, ang external o internal. Wala kini ginapili nga edad, apan sagad matapta niini ang mga nagaedad og 40 ngadto sa 60 anyos. Ang mga sintomas niini, dunay sagol nga dugo ang imuhang pagpupo, katol ang imuhang lubot, matingala ka nga murag na ay muguwa. Ana, sige kagkalot, hangtod ang imong tudlo, to ana di ay sa sulod. Unya, pagkakita og pagkaon, punit dayon, hala mo, wa mo kahuga sa inyong kamot. Sakit ang inyong lubot, hubag og sensitibo ang lubot, kung pasagdan kini, magresulta sa anemia. Mauna mga higala nga, inig aduna kita'y mabati sa to ang panglawas, dili gid nato na baliwalaon. Kung grabe na ang maong balatian, ginapaoperahan na kini. O, na diri sa atong silingan, na operahan, nakagastugod og 50 mil. O, may na lang kay na I feel health, 30,000 plus lang. Nya, duhara kagabi sa ospital, tungod lang anang almoranas. Aron malikayan kina, ipa-improve ang imuhang digestive og bowel function. Pinaagi sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule, kung buntis, kanunaya ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil sa imuhang lubot, aron dili maglisod sa pagpanganak. Haplasan ang imuhang bugan, ang tiyan, aron walay panuhot. Kay kanang nagapalisod og pagpanganak mga higala, mga buntis nga nagpaminaw karon, kanang kargado mo og panuhot, gabaga man ang inyong mga tiil, kanang ingon nila biri-biri, sobra ang panuhot ni ana. Mauna inig, buntis ninyo, 2 months pa lang, paspas na mo og sigig pang haplas, kay daghan na usab ang naka suway ni ana nga wala gayod sila nagalisod sa pagpanganak. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pa pinagubag ay ang ulo. Ang sanghadlo kay kuba ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. So mo ito nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko post na ayo. So ako na kung tutulit na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay sa inyong produkto.
0: Sa paghidhid sa Yaki Liniment Oil ni Merly Canuto, taga Barangay Alimudyan, Matalam, Cotabato, dali na wagtang ang iyang kaspa.
2: Nagpilit-pilit niya akong mga buhok. Hindi ako kaliko pagka sumod adlaw. Alati ha, taghan na. Unya, nagsisingan ko ang Yaki Oil. Dutang na ko sa puto niya, ipahit akong ulo. Ay, mga 5 adlaw. Ano?
0: Di ang mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter na kasulay sa mga produkto sa Yaki. Salamat mami sa Yaki Liniment Oil kay maodyod ni ang nakatabang nako sa akong pagbuntis kay dali ra kaay ko nang anak bisan pa sa akong edad nga 35 unya pelmero pa na akong panganak pelmero mangyod primero dali ra kaayo na tao akong bata ayan cell number 0910-244-7094 murag salupin. Hi mami, salamat sa inyong product nga Yaki. Ang akong anak nga kaluha, ako gi-vitamin, akong gi-vitamins og kidiyaki, kusog na mukhaon, tambok na kaayo sila. Ako ang bana na ay bun-i, gipahiran lang og Yaki Liniment Oil, naayo pod siya mami. Daghan kaing salamat in timonyo ni 0910-430-7152. Ko, wa na di ay kita igong oras mga higala na hala, dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamo mga pangutana, aduna kamo mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Karaga, Davao Oriental.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok yung tulad sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa imo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ula gipads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho og serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, dool sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
13: Unto na joy!

0: pre. Pakita na ako kung uya ba. Dahil ka holding hands pre na lain. Ako pag yung best friend. Human pre, nananaw pa yun sila og sini. Uya pre, imo ang gisundan. Wa na na ako gisundan pre. Oy. Nakakita naman ko sila ang salidang gitan. Ow!
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Kakyut!

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Unto na Joy! It's such a good vibration! Unto

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo ya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Pansya ka ng payot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Magsasit. Sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM I Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsa on mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Udto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong lawas nga nang sapa man to na ko nakuha. Gisabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, thank you po!
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.

0: Rest in peace.
1: 105.7. 105.7. Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Yaki. Kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
1: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
1: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
1: Minsan, luhaan.
2: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
1: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
1: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas na kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang ka bulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod na to ang kolon. Oh, Yaki. Teka. Burag sa ba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha kaniadto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginhaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usap ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po lang ako nga kutis kuya, plus nawala po ng talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kanto Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagan sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: panganak nimo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano di dato sa yakik na dugay-dugay po na kong labor at
2: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ate, ano yan?
6: Joy FM. Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nandiyan sa gulog ko ko kung di makinabod ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
3: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Dear Mommy Joy,
7: Dear Mommy Joy,
6: Mommy Joy,

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karne.
3: Ngano po?
2: Eh, morobi na mga kukala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nagis anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana na siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o mamintin na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala ng makahubog ng mga ilim nun, nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot ka da. Adlaw ko kay naamang ko'y murag bugungod sa akong liog. At ako nagusto, may ilahan na gani. Inom ko Bilongga, asa ako Yaki Oil, nawala-wala na.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy
4: FM. Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sa gigamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity ng gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa din, eh, tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggo, lagi ang banggo itong tigikokan na mo. Sahay, may lang ko mga gross bang aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule, yati. Ang ayman po, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man ako
4: ang
1: gibati
4: ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dito sa Joy, enjoy! Joy
6: FM. Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.
0: Ito ang Joy FM.
8: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7. Joy FM.
9: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
10: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
9: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
10: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
9: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
10: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
9: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
10: Tinuod ka dan. Pasistingado ko anak dan.
9: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
10: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
9: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
10: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
11: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
12: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nang isagundog po ko kung dinaknagod ko ang anam ako ang isolate o kanyang kapsula ka ko ang Yaki inam ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon yung mag-inom to?
12: 3 litra dahil nalawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Ano na, parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Dear Mommy Joy,
6: Dear Mommy Joy,
5: Mommy Joy,

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello, hello, hello, hello, mga mami. Ani-ani usab kita sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Mami Joy po. Ang atong programa, hatid ng Yaki Laboratory, gumagawa ng epektibong Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, kini Yaki Vitamin. Sarmo sa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mga kaibigan, ay mas epektibo dapat masubukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, bitamina sa mga bata. Dako kaayo ang mahimo aron permente himsog ang bata ug malikay sa mga grabe ug lain-laing mga balatian. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins kumpleto sa nutrients nga kinahanglan sa lawas aron permi himsog, abtik, utukan, tangkad, magpalig-on sa bukog ug lami ang kaon ug tulog sa bata. Nasayod ka ba nga dili lang kitang mga hamtong ang makasinati og depression? Apil na ang mga bata. Makasinati usab niini. Usa kini ka kondisyon kung diin ang mga bata o mga teen mamahimong masulubon, mawad-an og pag-asa, walay interes sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Munang matingala kang naunsa man ang akong anak, di man imo tutoy. Na-depressed di ay si baby. Ang depression sa mga bata, mga mami, mamahimong panagsalang nga problema og mamahimo usab nga magpadayon. Sagad nga ang mga bata maglisod og recover. Hilabi na kung walay mo abaga kanila o walay mo maymay o mag-advise aron ma-encourage sila nga manginabuhi o mabuhi og normal. Ang eksaktong hinungdan sa depression, wala pa ni masayri. Ang utok nga nagahimo sa mga chemical nga nakaapekto sa mga panghuna-huna, emosyon og mga lihok. Kung wala ang tama nga balanse sa mga chemical niini, mamahimong dunay mga problema sa kung paunsa maghuna-una, makabati kon makaramdam. Mamahimo usab ang depression nga namana sa mga pamilya kanang na-inherit lang. Hilabi na kung ang mga ginikanan dunay negatibong pananaw sa kinabuhi o dunay dili maayong batasan o di kayay tinagdan sa ilang mga anak. Dili gani ka maumulambing og istorya kay sige lang singka. Mamahimo usab magsugod gini sa sobra ka stress. Hilabi na sa problema sa eskwelahan, kwarta, pagkawala sa usa ka higala, pagbulag sa mga ginikanan o pagkamatay sa binohing sapat o miyembro sa pamilya. Unsa ang angayan nga himuon aron matambalan kini? Una, importante ang mga ginikanan, ipatagamtam sa mga bata ang eksaktong atensyon o pagmahal, ang kanunay nga pakig-istorya, pagpaminaw sa ilang mga suliran o pag-encourage kanila sa paghimo sa maayong mga butang o pagtudlo sa pagsalig sa Ginoo, maoy dako nga makatabang kanila. Kung dadon sa doktor, doon na usab eresita ang doktor nga pampakalma. Apan importante usab ang kanang ginatawag na cognitive behavior therapy o CBT. Maayo usab nga ihatag kanila ang eksaktong bitamina, hilabi na ang Kidi Yaki Vitamins aron mahimo nila ang mga butang nga gusto nila buhaton. Muna, inana ka importante mga higala. Suway ragod ninyo gikan sa tulo ka bulan hangtod 12 anyos ang inyohang anak. Guwapo kaayog behavior ang bata. Oo, ilabi na kung ang pagpasunod sa ginikanan, kanang mga nagabantay niini, kanang ilahang mga yaya, importante na maayo og batasan ka na. Kay og dili na maayog batasan, ang maitudlo ana sa bata, wala po'y pulos. Pero kung maayo ang yaya, maayo po ang bata. Kay mo mo'y magbantay adlaw-adlaw. Tingana lang ka, mga bata, sagpaon ang inahan. Kay nga ano to? Ang yaya, ginasagpa tong bata. Abi sa bata, maog yun to'y maayong buluhaton, di ba? Mo, daghang makatuo, ana. Atong paminaon ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Himsog na ang malnourished sa kapin isa ka tuig nga anak ni Jane Sarinos nga si Jonella taga Southern Paligi Padada Davao Occidental kay gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
1: Yaki Vitamins na kung gamit akong baby ron good. Di siya dinahan matulog at yung wala pa vitamins ni Yaki. Karon kay, natulogun pa siya. Dako na po siya buyag. Hindi ko na siya karon. Lalo na siyang kaon. The best of me, you can call me Cheeky Yaki.
0: Nako, wa na di ay kita igong oras mga higala na hala, dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot pa unta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamo mga pangutana, aduna kamo mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil, mana siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas permanente. Kailang lihok gud ko sa balayba, maginom na gud akong banana, pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM. Ay, unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

Good afternoon, mga joiners. You're locked into 105.7 Joy FM, and this is Afternoon Joyride. I'm your DJ Jam, keeping you company as you make your way through the afternoon. Happy Friday, mga joiners. What are your plans for tomorrow? Ano ba mga plano niyo bukas, mga joiners? Whatever it is that you're doing now, wherever you are, ka-joiners. We've got the perfect soundtrack for your ride this afternoon. Welcome, welcome po sa ating programa. Ayan, amping-amping nga at kanunay mga ka-joiners, no? Kay ganiha, nag-ulan. Ayan, so sa mga nagabiyahe nga ka-joiners nato karon, amping-amping baya mo sa kadalanan. And finally, mga ka-joiners, it's a Friday na, no? Friday, ika nga. Sa may plano ninyo mga ka-joiners? What are your plans tomorrow? Manglaba ba mo? Or are you headed somewhere nice with your family or loved ones? Mag-chill-chill, no? Parang kaya na mga ka-joiners, no? Monday. Karon Friday na sad. Grabe kapas-pas sa panahon. And we're a few days away till Christmas time is here. Ayan, so pagplano na kanunay, unsay mong buhat na sa mong Christmas bonus. Ayan sa mga ka-joiners nato nung nagapangita og Yaki products. Anhilang mo sa kanami building mga ka-joiners. Pangitaas si Kuya Louie. Unya pagpa-assist mo kung is nyo mga products nga gusto paliton. Available tanan po atong mga products. Of course, 10% discount po sa itong mga ka-joiners din ha sa Boston and KTL. Mga gusto mag-avail og products na alang dara sa atong KTL branch, no? Ayan, hello, hello mga ka-joiners, wherever you are right now, asa man mo nagapaminaw karon. Shout out po sa inyong lahat mga ka-joiners for making it this far. Ayan, umabot ka ng Biyernes. Ang pera mo ay umabot yung Biyernes. Diba? Napabay nabilin sa sweldo? Or sinsilyo na lang? Grabe dyan. No, hinahinay yung gasto diya ka-joiners, no? Kaya wala pa yung December. Ayan, tipid-tipid po muna tayo mga ka-joiners. Kung hindi naman importante ang bibilhin, huwag muna po tayong gumastos ng pera.

0: Oy, Nat, Nat. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ka kinimunin mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

ating mga listeners dyan. Where are you listening right now, mga ka-joiners? Nagkape na ba ng Disney Princess Dara? Kung wala pa, of course, mga ka-joiners, go for the healthier option ng 3-in-1 po. Available po ang Yaki coffee natin, no? Meron din po tayong 7-in-1 na may natural sweetener. Kaya mas healthier option po siya. Ayan. Grab nyo na yan, mga ka-joiners, no? And of course, ito mga ka-joiners nga nagasakit ang tuhod dera. Panghaplas mo kanuna yung Yaki Liniment Oil. Unya, inumi dahil nagbelongga gold. Para hapsay ang tulog inig kagabi. Ayan. Available ka nun na itong Yaki products din hilamang sa itong Kanami Building, mga ka-joiners. Pangita lang si Kuya Louie para ma-assist ka kung ano sa imong gusto pala ito ng product. Ayan, hello, hello sa ating mga listeners. Nga karon na nag on silang radio, no? Asa man mo nagpaminaw karon? Unsa man yung ginahimo dara? Share nyo naman yan.

Since Saturday man na ugma mga ka-joiners, no? What do you typically do on a Saturday? Ayan. Namingaw noon ko sa kong kauban din ng si DJ Kiel, no? Atong student Jack, pero basic itong student Jack karon naman, no? Dili kayo na to siya, dili pa siya makauban sa itong programa, no? But we're hoping, unta, if dili na siya busy, no? Pwede na siya dere, mga ka-joiners. Busy po kayo itong student Jack, ayan. Hello, hello kay DJ Kiel, if you're listening right now. Hello, hello. Kamusta, kamusta ka dyan, DJ Kiel? Murag na excite ba agyo ng uban, no? Makakita sa nawong ni DJ Kiel. Kinsa man na siya. Unsa may nawong ana. Oo. Daghag nangita kay DJ Kiel, no? Asa naman to si DJ Kiel? Dili na madunggan. Ayan. Busy po si DJ Kiel natin. Ating student Jack. Ayan. Very busy po siya ngayon. Kaya hindi po siya makakasama sa atin. But anyways, mga ka-joiners, need not to worry because I will be here. Ayan, ako ang inyong magiging kasama, mga ka-joiners. At si DJ Dan Dalandan dyan sa may ka-TL. Hello, hello kay DJ Dan if you're listening right now. Since Saturday ugma, mga ka-joiners, no, ako, I'd probably... I would probably do something na hindi ko nagawa for 4 months, which is magbasa ng libro. Ayan, medyo daghan na kay kong libro, mga ka-joiners, no? Nya. Wajud na ko nabasa kay BC, kaya ko for the past 4 months almost. So now, since I have medyo luag atong schedule karon, no? Unta masingit siya, ayan. Kasi ka-joiners, no, it's very fun na you keep on learning at kaning edad na to, no, na nagkataas atong edad. Kinahanglan gihapon nga magtuon ta kanunay, mga ka-joiners. Ayan, may nag-comment kay Sir Jeff Omani. Sabi niya, good afternoon po. Pa-shoutout po from watching Manila City po, DJ. Ayan, hello, hello, Kuya Jeff Omani. You're watching from Manila. Kamusta naman ang Manila? How's Manila, Kuya Jeff? Kamusta ka dyan? Ayan, mga ka-joiners, don't be shy. Kung namoy gusto ipa-shoutout, no, inyong mga crushes ba ka na, inyong mga loved ones nga layo sa inyo, ha, i-shout out na mga ka-joiners.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapupang-lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusaradyo nga may doon ang Yak, igitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Kuhan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: sumakay na at mag-enjoy sa Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

Maybe ka-joiners, no, your energy is running low, is a bit low ngayon ka-joiners. Maybe you do need a coffee. Ayan. So, pangapina o kopiyake para di ka mag-luya-luya dara, no? Mag-aptik-aptik ang lawas, mga ka-joiners. Kay happy tang December. Happy tatamudawat, og! Christmas bonus. Ayan. Isipin mo na ano bang gagawin mo sa Christmas bonus mo ka-joiners. Ano ba ang bibilhin mo sa iyong bonus this year?

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan.
2: Unsaon na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
1: Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako ay igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang yan,
7: Dino? Duha kapad, wala na yung lahing kaya waman ko. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7-in-1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na, matulog na lang, tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo, atong mga kuko. In anak, good, wala na tayo ligo-ligo, wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay dili gyud siya mukaon og karne mga higala kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta maghinahinay na ta og bag-o kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre, hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi kana, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pod gyapong istorya ha. Mas mokapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako si Pudi ko ka kuan kay moral ni Murot kag kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit na gunta ng Yaki. Di ato lang si Tingan niya. Kuan may 15 minutos, kuan na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko si Gino ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat si kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Makaagbon pa, paimno na ako. Humanin na sumahaw, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
9: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: sa manang imong gusto ni mong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na lang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, kung inahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukhang mag-relax ka relax ni ko tiya ako ha mabord halos di naman mapalong pre
9: masang ipatay ko masaya ha
8: ganado alas siya na matay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
13: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: kinimunin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: let me go.
1: 105.7 Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng naku mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magbet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mamang, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero, tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rama na inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik niyo saya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanipiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ko ganado, pre-testing ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya ka, pagkabuntag yan to, aray ko, aray siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes.

0: Is Yen Store sa munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dito sa Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Og gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako, sir, oy.
4: the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob, ha? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Chiki, the best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride.

0: What the hell do you know?
1: 105.7
2: Joy FM.
3: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumdatag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
4: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
6: O sige, mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
5: Pero matagbon ta, paimno na ko sa humana na pamahaw, paimno na ko giyaki.
6: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
7: Juan, po na po'y katul-katul sa mga lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
7: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
7: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
6: Kung sige gamitin mong haplas?
7: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Dong, dong. Asa naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: books. Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tubuan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo si Chiyo. Lama di sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kung lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, gud kaya gihapon sila, sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy
7: FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
8: Buntag na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion, Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion, Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamangod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Shops kay under Republic Act 7832, katong Anti-Pilferage Act of 1994, pag-appeal ang pagpalit, bawal ka na siya o naa na siya ay kanang penalty ang pagpalit sa mga kinawat. So, naay mga activities na ginakandak ang NGCP nga joined with PNP nga magkandak og inspection sa ato mga junk shops.
10: Kaubang Loy, I'm sure nga kung ma-coordinate ang mga junk shop ani matagaan og kini ang mga common nga itsura, no? Para may awareness para sila mismo maka-detect o maka-resist nga ay dili mismo palit ana, no?
11: Oh, kay okay. Doon na po sila itulubagon.
10: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, importante
9: yes,
10: kaayo, ma'am.
9: Ako dili man po aware kung unsa tong mga parts. So, kana po, ma'am, naapod may mga activities na nga before pa mismo kanang murag manghuli ana naana mi mga coordinations with young shops nga ipakita namo to mga pictures na mi mga posters na ay mga information drive nga wala kahitabo nga ipunon ang mga young shop owners o ba na to mga authorized personnel sa ato ang mga lugar para ma-aware ang atong young shop owners kung sa tong mga parts sa towers nga posible nga kinawat.
11: Unsay kasagaran mga ginakawat?
9: Part na mi og mga bolts sir, mga lattices.
10: Oh. Bolts.
9: Naapod may mga hulagway o ana para ma.
10: Wala pud ma'am, wa pud dadi og ano ma'am kanang chainsaw nga makaputol og kuan kanang bakal. Halimbawa tiil sa inyong tower, hinahinayan o lagari
9: kay bug. Wa pa man hinuon. Kay ma- pa lang mga parts nga kaya ra nila tangtangon.
10: Yeah. Okay.
11: Di ba ma'am naman mo yung mga security na gabantay sa mga tag-tore?
9: Wala ang answer na aming mga lineman nga ga-libot-libot.
11: Oo.
9: Ang mga security tower ay sa security kada tore wala ni inana. Pero na aming mga kanang naga-tabang para mo mamonitor po ang mga linya. In fact, atong sa Kabakan, na ito'y naka-report nga na ay na-observe ng mga binuhatan sa linya nga kaduda-duda. So kung naman na nga ang activity, sir, ang among tambag, dili lang kumprontahon itong na himo ana kay basi mabutang po sa peligro ilang kinabuhi. Ang amo lang hangyo, i-report lang dayon sa ato ang mga PNP personnel or sa NGCP mismo. So kato na itabo to siya na na-report dayon sa NGCP maong pagka ugma na atuan dayon og na kita nga naadyod po'y nawala.
11: Okay. So usually ang pagkabalo na ako kanang unsa tawag ani kanang mga linya nga ginabalingga kanang copper murag naa sa tag 800 yata ampere kilo ana 500 no
10: na, pwede na gyud ka magjunk shop ka umang no kay naa kay profiling sa presyo
11: kay tungod sa kwan doon ako yung amigo po nga ilahang negosyo junk shop kanang bronze naa sa mga magdula na tag 750 ang matag kilo ni ana depende kung asa o nagapalit o asa ginabaligyang ilahang kining sa tawag ani kaning ilahang mga gipamalit pod ka ubang rubik kay dito sa daba ma-remember nato katong gire dito sa NBI daghang naapektuhan dito ang mga junk shop owner
10: nakitaan dito ang mga nangawala
11: dili sa... kay ang katong mga ginapamaligya ang ilang ginapalit nga mga scrap metal dito mo ginabaligya so pag sirado adto so karon nagkatibulaag sila pangita asa nila pwede baligya ang ilahang kining mga kuan mo nang nibarato pod ang ubang mga bakal karon no
10: kuan,
11: so
10: no?
11: May kalabigitan ni ini ma'am. Katulang ang inyong ginalakang ginahimo karon makipag-negotiate sa mga junk shop owner?
9: Yes sir, pati sa ato ang mga LGU para mas strengthen yun ang pag-secure sa ato ang transmission towers.
11: Mm-hmm.
9: In fact, nakasugot nami atong earlier this year sa atong ubang mga LGUs. May appeal mi sa ilahang, natagaan mi og chance nga maka-appeal sa ilahang mga joint meeting.
11: Uh-huh.
9: And naghatag ng information drive, not only anti-pilferage but also anti-grass fire o uban pang mga transmission line safety info drives.
11: Uh-huh.
9: Pero amo jong gihatag og emphasis kani jong sa anti-pilferage kay kani dili man lang ko di siya simpleng pagpangawat lang.
11: Mm.
9: Dili ni siya ordinaryong pagpangawat. Ang pagtangtang bisan o saka bolt o steel member, mahimong makapahuyang sa transmission tower o magdala o peligro sa komunidad nga duol ni ini.
11: Mm-hmm. Ang kawatan diha, professional po siguro. Kay
10: kabalo siya.
11: Kabalo siya nga dili siya makurintihan.
10: Mm-hmm. Og nagadala, ma'am, nagadala bagsakyanan po, ma'am? Or manual lang ginakarga?
9: Sa kanon, ma'am, wala pa man jud good ni kanang 200 na findings kung giunsa kay ang ubang towers wala may naka-report. So, na-discover na lang pag conduct o periodic inspection na naanay mga nangawala.
10: So far, ma'am, Kabakan area lang? Sa ubang dapit?
9: So far, ma'am,
10: Makilala,
9: dapit, pero amo asas.
10: Carmen, ug uban pang area sa Cotabato province, isa pa lang ang inyohang na-monitor?
9: Na-apply uban, ma'am, pero ongoing sa ang pag-verify.
10: Ma'am so, Bern,
9: wala pa may... Yes, ma'am.
10: Dili di seasonal, dili ni kaya related sa ka-crisis sa panahon, ma'am? Based sa inyohang timeline na ginatanaw, panahon nga grabe ang ulan, mahal ang presyo sa bugas, o di ba kaya grabe ang init. Wala ba mo'y na-observe nga trending sa season kung nusagyod mo kuyanap ang ingani nga mga insidente?
9: Sa karun, ma'am, kay bag-ulang ang pujud-pud mi ani nakadawat, so dili pa mi kahimo og trending.
10: Og pattern. Og assessment sa pattern.
9: Yes, ma'am. Okay, bag-o pa gyud siya sa amo ang nahibaw-an. Although sa ubang lugar, ma'am, na hitabo na sa ubang lugar sa Mindanao, in Bukidnon and in Davao, earlier this year, nahitabo na siya. O, i-intensify na po nila ang anti-coverage campaigns dito ang mga lugar. Dahil taning sa Bukidnon, medyo delikado po kay dili man lang good. Kung sila ang magdaot na linya, dili lang dyan sila po ang mag-antos. Appeal ta din sa Southwestern Mindanao kay ang abang source na tugikan man dito sa Northern Mindanao.
11: Mm-hmm. O diha nagagi ang linya, padulong dere, for example, sa probinsya sa Cotabato o di Asdiansan?
9: Yes, sir. Ikan. Ang dako nga portion sa generator, nga parts, ay dinha ikan sa ato ang linya sa Bukidnon.
11: Mm-hmm. Ma'am, salamat yung kayo sa oras na gihatag ninyo sa itong programa. Og, thank you so much po.
10: Yes, engineer.
9: Thank you so much, Sir Loy, and thank you so much, Ma'am Ruby.
10: Salamat yun, ma'am, sa kaandamon pag hatag og mga information.
11: Salamat sa kanunay. Thank you so much. Si Ma'am Bernadette Buwak, kaubang Ruby, o siyang information officer no sa kining NGCP. May kalambigitan ni ining kawat. Kay pataka-taka sila pangawat diha niya pag na
10: tumba ng turi.
11: So,
10: siguro ka ubang Loy ang ginakwaan anak ka na yung kanang layo kayus panimalay.
11: Oo. Ana o. Kasagaran ana na sa mga basakan. Kay basakan maning napita sa kuan.
10: Kabakan.
11: Oo, Kabakan. So, muna ang ilahang nga
10: ginatarget. Kung makilala ta ang area ang makita na to, puro po na mga kakahuyan.
11: Oo.
10: Wala kayo panimalay. Kanang naagyod sa height sa bukid, no?
11: Sa bukid, oo. Sumo na siya nga once na ma-remember na to sa una, di ba katong adunay ginabumbahan yung mga tourists sa NGCP, tanan apektado gyud, no? So ingon na lang nga sitwasyon usab kung magka-abirya ng ilang ginapangawatan nga tore, magawas gyud ang panahon. Muabot ang panahon nga mamroblema na po kitag supply sa kuryente kaubang Ruby.
10: So ayaw gyud yung labi na ha, lagarion ang mga haligi anak kay matumbaga ni na.
11: Oo. Kanang hinihining nga pagkuhag mga volt di kaubang Ruby, no?
10: Katong copper nga ingunin mo nga mahal kayo 800 ang kilo.
11: O ingon anak ka mahal siya, no? Kay ligon mangud kay nang klase nga mga volt di kaubang Ruby. Sa pikas bahin kagahapon adlaw, gipahigayon diri sa probinsya sa Cotabato kining murag consultation dialogue, no? Uban ang mga grupo sa mga kabatanunan sa itong mga akadem sa DSWD, sa PNP o DepEd. Kay ma-remember na ito kaubang Rabi nga sa programa gahapon, di ba?
10: Unsa na report sa nihilistic violent culture?
11: Oo. May kalambigitan dito sa mga online threats. No? Salamat po. Standby po. So, muna siya kaubang Ruby.
10: Ang DICT, ano yung kaubang Loy? Department of Information and Communication Technology.
11: Na sila yung representative dito.
10: Asang venue, ano yung kaubang Loy?
11: Cotabato Provincial Gym de Asamas. So atong kaubang karubutaga, ang ato ang provincial PNP director, kay medyo dagandagan kita mga respondent karon, si Police Colonel Ramil Huhilia. Sir, magandang umaga, si Loy Rosario po o si kaubang Ruby sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
10: Good morning, Colonel.
12: Yeah. Yes po, ma'am, sir, magandang umaga sa lahat po ng kikinig po sa inyong programa.
11: Kahapon po, isinagawa yung pagpupulong para resolbahin yung kasalukuyang banta sa seguridad ng ating mga estudyante sa mga paaralan, lalo pat iniulat na meron ng 65 na mga paaralan ang nakatanggap ng online threats sa probinsya ng Cotabato. Meron din tayo, Samlang, Antipas, President Rojas, Kidapawan. Kahapon sa naganap na pag-uusap, ano po yung mga hakbang na gagawin po rito, sir?
12: Yes, gusto ko lang i-correct, ano, sa recorded po sa amin sa police station na yung online threat na nangyari ay nasa 18 recorded sa amin.
11: Sa probinsya ng Cotabato lamang po yan? Yung 65 SOC Sergeant Region po yun, buong Region 12 po yun.
12: Okay.
11: So sa North Cotabato, 18 na pala na mga schools.
12: Mayroon tayong 18 na schools since July 7, yung period covered
10: Colonel,
12: online.
10: Colonel Ramil, gusto nating malaman, itong 18, distributed ba ito sa 18 LGUs or mangilang-ilang LGUs lang?
12: Merong ibang LGU na wala. At mayroong Kidapawan, dalawa,
11: makilala.
12: Mayroong Kabakan, mayroong Makilala, mayroong Lang, mayroong Tikit, mayroong Magpit. At yung ibang mga munisipyo ay wala po. Yung iba kasi nagkadubli, lalo na yung Masalam.
11: Oo.
12: At Carmen, mayroon din Carmen.
11: Mayroon ding Mitsaya, paalaala natin, di ba? Yung private school at saka yung Dilanggali National High School.
12: Mayroon din ang Mitsaya.
11: Oo. So, sa mga hakbang na ginawa at pinag-usapan kahapon, ano ang konkretong solusyon na nakita ho ng panel para mabigyan ng solusyon at proteksyon yung ating mga kabataan, sir?
12: Yes, kahapon nagkaroon ng meeting at pinag-usapan ano yung mga security measures o ano pa ang intervention na gagawin natin para makontrol yung ganitong pag-posting ng mga kabataan natin. Hindi yan makakaya na isang agency, ito ay tulong-tulong. Kaya nga kapo, nandun yung DepEd, DILG, PNP, yung mga ISKI Federation, andun din yung MSWDO, at andun din yung sa mga barangay captain, ABC, para pag-usapan, tulong-tulong, para kaya talaga natin, makontrol natin itong ganito mga situation.
11: Makabuo ng solusyon sa problema. Sa kadalasan po, yes, na doon sa 18 na italang online threat, paano po? Anong klase mga pagbabanta meron po sila? Ano to? Gusto nilang gayahin yung nangyari sa
10: Mang
11: nangyari doon
10: diba
11: sa
10: kaya,
11: Sambuanga?
10: Oo, di ba kaya sa Sabog, anytime?
11: Oo.
12: Isa rin yun ang mga common na mga na-posting na babariling ko kayo, babarilin ko yung teacher, may babarilin ako ng mga estudyante. Usually yun ang pinaka-common. At kaya nga kahapon, lahat po ng mga involved po doon may kanya-kanya pong role. DepEd, PNP. So kung magawa natin, itong ating task, specific task, ay baka makontrola natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok lang kami doon sa napupubayto talaga kami ng security yung pagpasok at labasan ng ating pag may mga weakness, ano po yung ating kapulisan, yung coordination dito sa mga teachers, ano po palagi ang ating kapulisan. Second, ang ginagawa ng ating kapulisan pag mayroong maipost ng mga ganyan, ay nag-coordinate agad kami sa regional anti-cyber crime para matik down yung posting at mapailad ng kaso yung ating mga estudyante na nagpo-post file dito.
10: Yes, Colonel, gusto nating malaman, Colonel, siyempre, collated ninyo, nakolekta ninyo kung ano yung mga uri ng threats at kung anong number, ano yung mga messenger account. May Pananaw ba tayo, Colonel, na this is an organized group or individually talagang trip lang ng mga bata na makapag-create ng chilling effect?
12: Mayroong organized. Kasi nga, may mga kabataan na umasok na sila doon sa mga community na sa social media. Mayroon talagang grupo.
10: Yung crime group, no? Uh-huh.
12: Yes. Mayroon ding individual. Mayroon ding dummy account. Almost doon sa 18, I think parang half doon ay dummy account. Kaya yun po ang didetermine ng anti-cybercrime. Paano natin malukit kung sino talaga ang gumagamit nito.
10: Medyo nakakabahala nga, Colonel, kasi kung ma-remember mo, Colonel, we tackled an issue mga months ago kung saan ang nakadiskubre ay ang parent mismo na yung anak niya, babae na bata, no?
11: Mm-hmm.
10: Nagatuplok-tuplok sa iyang cellphone. Yung nakita niya nga, nag-post o threat na pabuton ba to ang usa ka school sort of that kind.
11: Katuloy sa may, ano, sa may kinapawan.
10: Sa kinapawan, no? Oo. So, this is a behavior or posibleng kultura at baka magkaroon nga ng grupo at parang very adventuristic on their side, Colonel, no? Hindi kaya maganda, Colonel, nakasali rin yung mga psychologist, yung mga psychosocial interventionist natin, isali natin to read the behavior. Ano ba talagang murag pag na-accomplish nila ang mission na ito, mapakurog nila o mag-create og panic? Para bang dili ba ni kaugong?
12: Tama po yan, ano? Yan po ang task ng ating lipid. We need us to sa, meron po siya silang guidance counseling.
10: Mm-mm.
12: At yan ang task nila. We need us yan. Yung sa behavior ng mga kabataan natin. Kaya, tama po yan. Kultura or
10: parang
12: kabayaan ng parents.
10: O kulang sa panahon, baka.
12: Doon sa mga social media, social na mga apps o kaya mga nakikita nila sa social media.
11: Mm-hmm. Sa probinsya ng South Cotabato, may sinabi si Governor Tamayo na itong mga kabataang nasasangkot dito ay membro ng true crime community. At mayroon silang group chat na kung nga saan ay parang tinuturuan itong mga bata, binibigyan ng misyon na gumawa ng ganito at pagkatapos may award ay ibibigay sa kanila. Ito bang true crime community, Colonel, sa probinsya po ng Cotabato na monitor na rin po ninyo?
10: Nakapasok na ba sila
11: nakapasok
10: dito,
11: na rin ba?
12: Yan pa ay yung sinasabi ko na community yan, kahit saan lugar meron yan eh.
11: Mm-hmm.
12: Kasi nga ito internet naman yung approach diyan, possible talaga na mayroon yan. Kaya diyan sa kasi sa ganyang grupo, hindi ka basta-basta makapasok diyan kung hindi ka nila na re-recruit. Kaya nga din sinabi ko rin kanina, maliban po diyan ay mayroon din individual na gumagawa na siya talaga. Kaya nga dito sa 18 natin, almost half dito ay dummy account. Ibig sabihin dyan ay ginawa ito ng isang tao, individual, kaya na-post niya. Kaya mahirap ang tracing doon sa dummy account, but still nag-i-circle-ikot yung ating anti-cybercrime.
11: Yung ating pang mga pulis ay gumawa din ba ng hakbang o paraan para makapasok din sa mga community ito at para mamonitor yung kaganapan o anong mga usap-usapan ng mga grupo?
12: Yes, yun po ang tinitingnan natin ng ating mga operatives paano makapasok diyan. Kasi nga sabi ko, pag hindi ka basta-basta makapasok diyan, pag hindi ka nila na-recruit. Actual example, sa isang school mayroon silang gustong i-recruit, identify na nila eh kung sino yung prospect nila na i-recruit at ipasok nila doon sa community na yan.
11: Opo.
12: Kaya yan pa rin, nag-aralan pa rin namin kung paano makapasok diyan at madetermine namin kung ano mga pinag-usapan.
11: Baka yung pong na-monitor na 18 at doon sa mga nahuli, baka makadagdag po ng, ano, makakuha ng informasyon ng ating PNP na pwede makagawa ng paraan at mapasok yung community na yan, sir.
12: Yes, actually, usual nag-intervention at nag-follow up Investigation yung ating WCP DVD guys yan. Limited lang. Kumbaga, will kuwan talaga sila eh. Na limited lang kanila mga statement. Sabi nila na hindi nila alam. Nire-recruit lang sila. Parang limited lang yung sinasabi ng mga kabataan na ito.
10: Yes. Colonel, may nakausap din tayo in one of our interviews dito sa Tinig ng Bayan na isang veteran psychologist. Tama yung sabi mo, dapat parents ma-involved din. Kasi ang pattern daw na tinitingnan ng nitong nihilistic group, recruiters bang matawag natin or whatever na crime group, tinitingnan daw nila, Colonel, kung ang bata ay nagkakaroon ba ng mataas na oras, no? Say, halimbawa, nag-engage ang bata hanggang 10 oras, nakababad. So, ibig sabihin, yung parent ay medyo walang masusing pagsubaybay sa bata at pinabayaan doon sa social media activity, no? Parang nagkakaroon sila ng, ano, Colonel, tinatawag natin, yung minamanmanan din nila, sino yung may mataas na oras na bata?
12: Yes. Tama po yan. Kasi nga, kung napapansin din natin, yung ibang kabataan natin, pag nasa bahay, tahimik lang. Pero pag nasa, nakalabas na, sa school na, so ang ingay. Parang ganun ba? Mm-hmm. Na mayroon din na tahimik sa school, yung mga behavior ng bata na yan, dapat bantayan natin yan. So, at with regards dun sa cellphone, tama po yan. Mm-hmm. Ang nangyari ngayon, parang hindi na mabubuhay yung mga kabataan natin na walang cellphone. Hindi talaga na touchscreen talaga dapat yung cellphone kasi hindi na obsolete na yung mga kwando. Dapat mayroon ng magagamit ka na touchscreen. Kasi iba yung ginagawa natin na number lang tinatawagan. Wala na yun, obsolete na yun. So, ngayon, halos lahat ng estudyante mayroong cellphone.
11: So
12: yung pagtitingnan natin kung at pinag-aralan din ng DICT, ng DepEd, kung ano ang pwedeng mangyari dyan sa mga different school.
11: Ang sabi ng DSWD kahapon, sa pag-enforce ng law ay may mga dapat protocol na sinusunod, sir?
12: Yes. Mandato talaga tayo sa protocol kasi nga under sa Republic Act 9344, may na tayo, lalo na sa minor. Very sensitive yung approach natin with regards dito sa minor.
11: Maliban doon sa kinapawa na isinuko ng kanyang magulang yung kanyang anak matapos madiskubre na sangkot nga sa pagbabanta, may mga iba pa ba tayong naaresto o kasalukuyang isinasailalim din sa counseling?
12: Yes, meron din tayong na-rescue. Kaya rescue ang term natin dyan dito sa mga kabataan. Nagkaroon ng dito, pag may lagpos doon ng ganitong tenor ng text, ay agad na nalulukit namin. At nire-rescue namin at tinuturnover namin sa MSWDO for the intervention o kaya makakuha kami ng assessment kung ito ba ay mayroong act of discernment or without act of discernment. Eh kung mayroong act of discernment, lalo na yung 15 years old above and 18 years old below and 15 years old above. Kinukunan namin yan ng assessment sa MSWDO para ma-file natin yung kaso.
11: So, ang pati termino, maingat din ang pala ang PNP, hindi aresto ko, hindi rescue?
10: Rescue.
12: Yes po. Maingat pa tayo dyan.
10: Hindi sila, Colonel, hindi sila criminal. Mga biktima ang mga... Rescue the victim.
12: Threat sa kanila. At hindi mo sila pwedeng pusasan, hindi mo sila
10: pwedeng ikulong.
12: Pagsabihan ng hindi ba. Kaya nga,
10: hindi rin ikukulong, Colonel. Colonel, wala rin sa posisyon ninyo ang pagkulong pag nahuli nyo.
12: Kasi within 8 hours, pag na-rescue namin nyo within 8 hours, ipokaga namin yung parents at the same time, turnover namin sa MSWDO o CDWSDO.
10: So, ang paparamihin dito kasamang Loy at Sir Ramil, no? Ang mga psychosocial interventions, At yung pag-ugat talaga sa problema, sir, bakit ang bata nagre-resulta sa mga ganitong modus, no? Usually, ang nakikita, Colonel, walang panahon, walang quality time ang parents pagdating sa bahay. Napapabayaan, wrong company, pagdating sa school, wala ring malinaw na pag-guide, hindi napapansin yung mga tendencies nila. Nakakabuo na pala ng grupo. Ang problema natin, Colonel, dahil hindi sila physical na nag-iipon-ipon. Kaya kung physical, pwede ragyod ma-raid. Pero ito,
12: Apo,
10: open ground pero sa social media, kaya hindi mo ma-detect ka agad.
12: Opo, kasi ang approach nyo, nag-evolve na rin ang panahon. Dati kasi, makikita mo lang sa ground, nag-grupo-grupo. May mga grupo-grupo. Normal po yan, sa mga anong kapanahon ano, na mayroong mga makikita mong nagtatapok-tapok sa isa ka area. At kasi ngayon, ibang labanan ngayon, hindi mo na sila masyadong nakikita dyan na grupo-grupo, but doon na lang sa social media.
10: Oo, nag-i-evolve sila, Colonel, no? Colonel, nag-i-evolve sila. Eh tayo naman na mula sa unang kapanahunan, hindi ganyan yung ano, yung technology natin, kaya umahabol tayo sa very advanced na nila na facing, Colonel, no?
12: Yes po, tama po yan. Kasi nga, ngayon, may napapansin lang itong mga kabataan natin, ipupus ka agad. Ang bilis ng social media natin ngayon, sa technology natin. Kaya nga, doon din kami humahabol, lalo na yung anti-cybercrime namin, doon din kami humahabol kasi ang ginagawa din nating anti-cybercrime ay nagkakaroon din sila ng cyber patrolling. Yun yung determine. Dito naman sa amin, sa level ng local PNP, ay ginagawa din namin yung cyber patrolling. Pero pag hindi ka kasi, hindi mo siya friend, hindi mo kasi makikita eh.
10: Paano?
12: Hindi mo talaga makikita.
10: Colonel, wala ba tayong na come up or walang tinatawag natin na yung self-confessed member ng grupo na ito na

0: Palawigin yung ating interview, but yes, medyo tagalit yung ating
1: oras. Some other time, Colonel, from time to time, na meron kayong mga events and updates, sana po makaugnay namin kayong uli for public education po.
0: Mm-mm.
2: Yes po, at anytime naman, pag hindi po tayo busy, pwede po tayo makapagbigay ng mga information.
0: Thank you so much po, Colonel, at magandang umaga po muli.
1: Kulba ka ayo ka ubang loy kay laliman kang matawag ba naman nga recruitment ubyang terrorist.
0: Oo. Ang problema kay kining mga kabataan kay
1: mga inosente taw ni.
0: Inosente, gawa sa inosente, na mention nimo kaganina ang kasagarang problema po ang ginikanan wala oras
1: yes,
0: sila
1: nga mga ilabi anak. Na ang mga dysfunctional families sa kaubang loy, no?
0: Ang isa po sa mga problema nga nakita nato kaubang Ruby, dili lamang kana. Kay halimbawa, ang ginikanan, siyempre palangga kay mga anak, tanang gadget, tanang pa ngayon, ihatag. Unya, kay ang ginikanan...
1: Walay regulation.
0: Gawa sa walay regulation, wala po nakabalo pa unsa ang paggamit sa gadget. So,
1: ug unsa yang pang-ablihan nito tuplok-tuplok pa kita tay kalibutan.
0: Oh, walay kalibutan.
1: Mga dili man ta take. Pero sa ako di ko kabalo unsa na lagi pang-ablihan.
0: Ang mga kabataan, grabe sila, mo gina mo tingala ka.
1: Mga adventuristic. Grabe ang hype nila. Mo discovery gud sila.
0: Correct. Dili gani kabalo mo basa. Pero how kay mo pag nakahawid ang cellphone? So mo na sa kaubang nga Ruby, kini po isa sa mga problema nga dapat po da tan-awon usa sa mga butang kay ang mga kabataan una siyempre ang problema man gud nato karon sa social media dunay ginatawag nga algorithm. Once na open ni mo na, tingala ka sa imong huna-una, halimbawa mo ana ka amo pa kuan ko pa check up ko. Kay do na kay balatian. Unya naka-open ka dito about sa health. Mag-pop up na sa imong kining
1: from time to time.
0: Media, mag-pop up.
1: Magsigig top up.
0: Oh, ingon ana gyapon sa mga kabataan unan, halimbawa naka-open sila dili maayo diha. Mag-pop up na kanunay o makuha ang ilang interest. So, mo ni ang trabaho ni algorithm ka. Ko bang nga, Ruby? So,
1: so si algorithm, usa niya ni sa suspect.
0: Sa culprit.
1: No?
0: So, mo na siya nga mga kabataan unan, tungod kayo nag-explore sila, makuha ang ilang intention o interest.
1: I-feed siya ato. Murag abunuhan siya ato.
0: Oh, correct. Tapos, kita mga ginikanan, gawas nga wala tayo panahon. So, kanapod, wala tayo interest
1: na iginikanan ka ubang loy nga ingon niya tungod kay busy kay negosyante lagi so ang anak palangga lagi so high end nga cellphone ang gihatag kunya di na kay magsigig panguhit sa iya ha di na mag
0: wala
1: na
0: tong
1: interactive na mangutana kay tuwa naman na enjoy na no na realize niya nga lahi naman igistorya kay naanay mga F-U-C-K, fuck you, mga anak-anak. Dito di ay kaubang loy,
0: dito
1: no? Ang impluensya.
0: Oo, tinood na siya. So, Moni, ang adakong challenge po, dili lang sa ito mga otoridad, kundi sa mga ginikanan.
1: Sa ginikanan, manugod yun sa balay.
0: Oo.
1: Gaksa ang atong mga anak, una kini magakos sa mga violent tendencies o mga teroristang grupo.
0: Napoy mga ginikanan, usahay nga, musinghag na yun.
1: Unya, nakatuon po nagsinghag ang anak.
0: Oo. Magsininghagay na sila.
1: Oo, so nagalahi yun ang kultura.
0: Oo.
1: So balik kita ani, this is dapat mauni whole of nation approach ka ubang loy.
0: Mm-hmm.
1: Tulungaan, panimalay, mga intermediary agencies nato.
0: Mm-hmm.
1: Appeal dapat ang simbahan nagabat-bat ni ani sa mga pulpito kay lisod pag technology ang imong kalaban ka ubang loy.
0: Og dapat good morning sir. Salamat po. Dapat ka ubang Ruby ang isa po sa butang diring atong tan-awon no.
1: Mm-mm.
0: Kay ang mga kabataan-unan sa social media sila na nakuha sa mga daotan, gamiton po ng social media para
1: ang maayo, ang ma-influence, no?
0: Kaya ang ilang interest ka, nanamang sa social media, ang ilang interest ka o bang Ruby?
1: Mauna man na ilang edad, mauna intergenerational nga diferensya na to ka o bang Loy.
0: Uh-huh.
1: Kaya kita sa una mag-research, sulat yun. Sila usa ka tuplok gawas tanan sa AI tanan. No.
0: Oh. Kabang Ruby, diretso kita kay naapa sa atong linya sa atong komunikasyon na si Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang chairman sa House Committee on Higher and Technical Education.
1: Okay,
0: i-schedule siya ni Kaubang Romer no. Ni Kaubang Romy Ilos pa. Congressman, magandang umaga po. Si Loy Rosario at Ruby Padilla Season sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po.
1: Yes, good morning, Congressman.
2: Uy, magayang buntag, Loy. Maayang buntag sa kanang namina.
1: Makabisaya, yun ay si Kong.
0: Opo, maayang buntag, Kong. sa nilabayang adlaw, Inito mangyapon ang ginahisgutan na kining

0: impeachment bato kang Vice President Sara Duterte o gani no isa sa pinaka ulahing medyo init nga nahisgutan ang katong pag-testify ni Davao City Mayor Basti Duterte. Unsa yung ikasulti may kalamigitan na niini sa iyang pag-testify dito sa Senado Congressman?
1: The way I put it, no, ako, I just want to be consistent sa inside charge din sa atong article of impeachment. It is unexplained wealth, no. Brought about, part of it is the undeclared businesses, no, and also with businesses conducting business, having contracts with government. Sa kaso ni ining testimony ni Mayor Basti, no, we were able to prove na tinood gayod na naay transaction ang GenCorp diha sa City Government of Davao, which is really by, prohibited by the law, no, prohibited being may interest ang atong Vice President diha sa maunga ng kumpanya. And then I think this is what other people may have to think, no? Clearly din sa testimony ni Mayor Basti, iyan yung confirm na nabog yun ni. Even if he says nga it is without his knowledge, but then again it happened, and clearly the violation has already been committed.
2: Yes, Congressman, tama tong inguni mo nga matud pa ni Mayor Basti kanang wa siya'y kalibutan ni ani nga ang iyang igsuon di ay nag-reflect sa SALN nga incorporator dito, ug at the same time wa pud siya kabalo nga tungod kay delegated niya ang iyang power dito sa assistant Davao City Administrator. Sa imong tan-aw, dili man gud si Mayor Basti ang nakasalang sa impeachment kung dili ang iyang magula nga maoy vice presidente nato. Naa ba ni epekto kay VP Sara ang lack of knowledge sa iyang igsuon ug matud pa ni Mayor Basti, wa man pud daw ni tawag sa iya aron muhangyo ang iyang igsuon nga vice presidente nga padag-on ba or i-influence ang desisyon sa city government. Unsay take nimo ani congressman?
1: Well, as you mentioned, no, kanang dili bitaw si Mayor Basti ang naa sa impeachment trial, na dili siya ang akusado sa impeachment trial. But being the case, whether he allowed it or he had knowledge or not, it's only secondary to the fact nga na ay transaction nga nahinabo.
2: Consummated, sir. Kasabot, consummated ang transaksyon. Yes. Nahinayon gyud.
1: Even if ngayon nga wala ko kasabot, although masakuratan ko na yung mayor nga 34 million.
2: Di-correct niya ang data.
1: Sa transaksyon sa city government.
2: No? Oo.
1: Pero sa tinuodra, sa iyong pag-ingon nga wala ko kasabot, iyong di-confirma na nahinabog yung tungkol transaksyon. And you know, I want to shift the burden of justifying the burden of proof sa GenCorp. Okay, sa tanang tao nga mudawat o kontrata sa gobyerno, o na yung mga transaksyon sa gobyerno, diyan sa pag-award sa kontrata, na may undertaking that there is no, I am not related by any to a certain
2: degree,
1: it's an activity, walay conflict of interest, and GenCorp made that declaration, signed that undertaking, and not only once but almost 19 times, if I'm not mistaken,
2: Yes, unya unse ang
1: so, klaro,
2: if the data serves me right, unse ang walay bidder, but ipasabot kuan.
1: Other than the fact nga there were instances that there was only a lone leader, no? So this is not something isolated. There was clearly an attempt to break the law, so to speak. Yeah, by the repeated instances nga knowingly on the part of GenCorp, there is a potential, or there is an established conflict of interest Pero nagpadayon, and we're talking about 34 million here. No, it's not some amount. Dili rin siya gamay nga amount, na kandidat nga may rayunta nga nagsayupra. Diba? I mean, once, twice, thrice, pwede pa siguro, pero 11, 19 times, 14 times, really, there is a pattern of violating the law.
2: Yes, nahisgutan ni mo katong affidavit of undertaking gani dapat nakakuan kini nakatamla gyud kini or under oath kini congressman no. Ang atong pangutana given nga ang GenCorp ang nakasentro dinhi nga maoy beneficiary, maoy nakakuha sa kontrata, dili ba dapat ma-blacklisted kini kung for not telling the truth, congressman?
1: Well, supposedly, no, and honestly, kung ako si Mayor Bastet, that's the next thing that I will do, diba? I would have probably also investigated kung kinsa tong mga officials na i-delegate who have allowed it to happen, no? In the end, ang action si Mayor Bastet would have been a different topic, but really for the purpose of this impeachment, we'll have to be clear nga, the burden is on the, I mean, what we have proven is that by denying that he didn't know, he actually confirmed that these transactions happened. And since this transaction happened, maybe we've established na non-violation diha sa pag-award o kontrata sa mauin niya na kumpanya.
2: Yes, he said, congressman, nga had I known it, kung nasayra na ako, dili na ako tugtan, no? In a way ba, maka-absuelto kini kaniya, but since he is not the subject of the impeachment, sa imong tanaw, maigo ba ni ani ang vice presidente?
1: Well, first, it doesn't really affect him, no? He can always invoke that, although ako personally have reservations whether it should apply in a case of a repeated incidents. Kanang, siguro kung usado nga tulo ka beses, pwede ko mo ingon nga, pwede nga. Siguro na
2: ilapses, inexcusable, quote-unquote.
1: Repeated by 11 times, that changes the story. But then again, that's not the issue, right? The issue is that here's a company where the vice president had some commercial or business interest, repeatedly participated in a government contract, repeatedly received contracts from government, and yet was taking an undertaking that it was not, there was no conflict of interest. I think that pattern of misrepresentation, no, is in a way shows disregard for the law, no? And kung mubalik ko dito sa tumong yun sa usa ka impeachment, it makes us ask, no, makapangutana, tanong, ano ba dapat ang usa ka tao nga mo yung ikaduhang pinakataas na leader sa atong nasod? And this makes us think, no, kung unsa pa kaha yung mga butang diha sa iyang salin, sa iyang mga submissions, ang posible na apoy mga lahing violation o sa pagkakon o mga kontrata o mga transactions na ilang ginabuhat with the government. And I think this is the far more important question to ask. Is the vice president still fit to remain in office?
2: Yes, kini siya sayod kita nga ang Mindanao, puting daghanag mga supporter sa Duterte na apoy mga detractors or anti-Duterte. Ang ilang gusto na itong basahon ng usa ka reaksyon nga naminaw sa ito, paburpod sa ilang pagsuporta sa vice presidente, matud pa niya, kung wala daw masayod ang vice presidente, nga nagkuanday, nagtransak og business dito, maduot ba daw ang vice presidente, congressman? Huh? So, unsay take ni congressman?
1: That's a very basic
2: from a listener.
1: We have a very basic principle in law, no? Ignorance of the law excuses no one. The law is clear and no one is above it. So, ang ato, I understand people may have different positions sa lahi niya itong binaruganan ni ining impeachment na yung mga uban niya, murag niya agree o dili. But then again, that's the point of the entire exercise is for us nga maigawas ang namatuuran so that ang katawhan can properly ascertain for themselves and through their representatives in Congress, especially in the Senate, now in this particular stage, can actually now decide whether there is a reason or there is betrayal of public trust and if the Vice President is still fit to remain in office. In this case, especially on the article nga unexplained wealth, makita nato nga na ay transactions ang usa ka kumpanya kung asa na ay business interest ang atong presidente, ang atong vice presidente, and that for me already constitutes a violation of the law. Now, other people may think otherwise, but that is part of the process for us, all of us, kitang tanan, can see the evidence for itself, and including even with the supposed statement in Mayor Baste nga wala siya kasabot. Then again, I would like to presume nga ang GenCorp knew what they are getting into, knew that the Vice President had business interest, and such transaction constituted conflict of interest. As I mentioned, kung may iwan rata na usado at tulo ka beses, pwede pa mong iwan nalikatan ra. But 11 times or 19 times, if I'm not mistaken, and then 34 million niya kontrata, I don't think it is something that was done without malice or without consideration for conflict of interest.
2: Yes, Congressman, the ball is still rolling og sa tinig party list og kauban sa kapin 200 nga ni pabor sa impeachment sa atong tanaw is actively passionately you keep the close tracking sa pagsubaybay ni ani no. Last question from my end, Congressman, unsay rason sa prosecution since naaman ang tinig party list sa prosecution side, unsay rason nganong si kanhing Senator Trillanes wala mapadayon sa paghatag og testimonya no, if you know the reason, Congressman?
1: Well, I'm not privy to the exact reason why, pero what I know is that he personally requested that his name be withdrawn from the list of witnesses, as mentioned sa iyang press conference gahapon. With other particulars, parang dili na ko ingana ka familiar, no? Pero we respect his decision and kakita man po ta sa iyang testimonya diha gihatag sa press conference. And even if it was not made in court, I'm sure it adds more perspective to the article nga atong gina-accusar karon sa Vice Presidente with regards to unexplained wealth.
2: Yes, ingon ako last question pero na ini crop up nga which is of public interest. Ingon sa uban, Congressman, kung maigo gyud si BP Sara sa mga allegations sa upat ka impeachment issues nga gipasaka sa iya ha, sa prosecution no. Halimbawa daw nga maigo, wala na ay ilang panglantaw nga mo shift kay Baste ang suporta tungod sa iyang pag-appear dito sa Senado's impeachment court. Unsay basa niyo ni ani? Naabay mahitabong shifting og support?
1: Place, no, I wouldn't be in a place to conclude the same, di ba? Kay if you know, kakita man mo sa ginabuhat sa impeachment mo, umikan sa sinugdan, no? Yung only established our conclusions on the basis of evidence. Kita man ta nga atong gipresentar evidence. And I think the people see through that. No? I'm sure the people could make the judgment for themselves. Kaya kita sila kung unsa may kamatuuran sa evidence yung ipakita. Whether or not it will influence their political choices, that is another thing to establish. But ako, malinaumon ko nga diha sa atong pagkita, sa atong pagtanaw, no? Sa ebidensya, mas klaro sa ato kung unsa ang saktong conclusion o saktong kinahanglan mahinabo. In the end, no, ako lang ipapuso, no, in the end, kining impeachment, I'm sure people think it's just about the vice president. Pero sa atong, in the end, no, sa atong pag-conclude, pakita nato nga this is bigger than the vice president. This is not just about one official. Makita nato, this is about our systems of governance. This is about the kind of democracy nga na ata. And of course, the quality of leadership nga atong gipangita diha sa atong mga labaw nga mga official. And I hope we always keep that perspective. We try to educate ourselves and with the facts, no? And also make conclusion based on evidence.
2: Yes, kaubang Loy, no? Murag, gwapo pag-iunta ang ato ang pag-journey ni ani nga issue as educative issue sa ato ang katawhan, pero murag napupos na atong oras. Pangayuan na lamang nato si Congressman as representative ng Tinig Party List, unsa imong mensahe sa mga katawhan nato nga naminaw in different provinces nga covered ng Tinig ng Bayan, Congressman?
1: Well, una sa tanan na sa atong mga igsuunan diha sa Kidapawan o sa magkaduol yung mga lugar. No?
0: Yeah. Davao Region, Davao Oriental, Bay. Sa Pangil Bay, Misamis. Opo.
1: Kay Bao ko nga, like as I mentioned, yun nga, na magkalahilay tag binaruganan ni impeachment. May muuyon, may naibi, muuyon sa impeachment. Pero para na ako, however we stand on the issue, no, I hope we take this time to really examine sa ebidensya, sa mga facts na ginapresent. I know, dili sa yun nga, mapalayo na to ang atong emosyon, no, especially our political loyalties o atong political persuasions. But in the end, we should be ready to answer the larger question, no? Is this the kind of leadership that we want for our country? Especially when there are already strong evidence showing that there is indeed violation of our current laws and regulations. Is this the kind of democracy that we want for our country? Kung asa nakasita tag pattern niya, there is a pattern of escaping accountability, no? Is this the kind of leaders that we want, no? Even if they already know nga na violation, ginapadayon rayud gihapon. And I know all of us Filipinos can answer it based on what we've heard, what we've seen, and hopefully, no, sa ato na lang, no, sa muabot niya pag nahigayon niya kita mupilig mga leader, mupilig tag mas maayo, mas matarong mga leader para sa atong nasod.
2: Yes, dagang yes, kayong salamat.
0: Salamat
2: no,
0: kayo sa higayon.
2: Dagang salamat, sir. Kaubang Loy sa mga
1: buntag sa tanan.
2: Hangtod sa mga sunod kay gayon na, no? So, kaubang Loy, this should be a wake up and shake up call. Tungod kay igo ang tanang Pilipinos ni ani, ug tama to ingon ni Congressman, kanya-kanya tagbaruganan. Pero unta dili ni mas musamot ug divide sa ato, ah. Mas mabalik sa panglantaw nga unsa gyuy common good para sa ato ang mga anak sa umaabot adlaw, no? So we hope nga ang polarization, kaubang Loy, it is because that we are so different, lahi-lahi tagbaruganan, all the more that we have to share sa ato ang mga sentimento o muri down lagi na tanan, kaubang Loy, sa panglantaw nga we want a better Philippines para sa atong mga anak, maayong serbisyo, maayong liderato. Pero murag dugay-dugay pag yun na ma-attain, no? Kay sistema ang problema, no?
0: Mahal na siya, kaubang Ruby. But anyway, good morning day, kaubang Ruby, sa itong 351 viewers.
2: Wow!
0: Sa itong Facebook.
2: Oo, naminaw sila, no?
0: Naminaw, naglantaw karon sa tuwa sa social media.
2: Yeah, ang commitment ng Tinig ng Bayan o ng Joy FM is mahimutang educative. Mahimutang para lang bayan, para sa itong katawhan, kaubang Loy, no? Whatever position we are taking, ang importante, gina-discuss na to openly, kaubang Loy, no?
0: Wala kita lampas sa itong oras. Musunod na itong alas sa balita.
2: Masa po na si kaubang Loy, nga maoy mo unay yung balita, no? Condolence di ay, kaubang Loy, una kumo outro sa pamilya ni Nining Liray, no? Dinhin sa Kidapawan, usa ka leader sa urban poor, taga-Kalaisan, sa iyang pagpanaw, no? naa karon sa St. Elizabeth General Santos City, dan unun din sa Kidapawan o ato ang ginapaabot ang ato ang simpatiya o kasakit sa pamilya sa pagkawala sa usa ka Kidapawenyo, no? Well-meaning Kidapawenyo, no? So, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Sa ngalan ni tinig 2 ka Romy Ilos pa, ako siya tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka na itong tanan mo. Sunod tayo ng itong alas 7 balita.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ang oras, ganap na ang alas 7:15 na.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga po. Umaga ng Sabado, 3 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental.
3: Headlines.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang 12 anyos sa patay matapos masangkot sa vehicular accident sa probinsya ng Cotabato.
3: Headline.
0: Isang magsasaka sa Pigkawayan, Cotabato, Sugatan matapos na ito ipagbabarilin.
3: Headline.
0: Sa Dato Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos itong pagbabarilin.
3: Headline.
0: Isang SUV ang ninakaw ng nagrenta sa isang rent-a-car sa Sultan Kudarat Province.
3: Headline.
0: At samantala, inspeksyon sa drainage system sa mga paaralan sa Banay-Banay isinagawa.
3: Headline.
0: Sa Makati City, abot naman na sa 6.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop. At samantala, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, tinututukan ang mga kasong pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang tore sa probinsya ng Cotabato.
3: Headline.
0: Detalye ng mga balita, susunod na.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Man lang siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sir minti. Kanang lihok pipiro sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Sweetheart, ready na?
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
0: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit pa sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ganap ng alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing nga mga balita, balita mula sa Pigkawayan na Cotabato. Sugatan ng isang magsasaka matapos na ito'y pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay South Manwangan kagabi. Ang biktimang si Umar Tumas Anggab, 39 years old, may asawa at residente ng barangay Matingaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid alas 6:35 kagabi, ang biktima ay pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakaresponde ang mga tauhan ng Mobile Patrol Group sa National Highway ng Barangay Poblasyon 3, subalit hindi na nila inabutan ang biktima sapagkat isinugod na ito sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Hindi pa matukoy kung anong motibo ng pamamaril sa magsasaka. Samantala, sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin sa barangay na Bundas sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, kahapon ng hapon. Ang biktima na kinilalang si alias Teng, 40 years old, ay sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay sinundan ng hindi pa nakilalang mga sospek sa bahagi ng Barangay Road ng Barangay Nabundas habang minamaneho ang kanyang Honda Click motorcycle na may plate number 167QYV. Dahil sa tindi ng tama ng bala na tinamon ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician ng biktima sa Cotabato Regional and Medical Center o Bangsamoro Regional Medical Center. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang information gathering ng Sharif Saiduna Mustafa PNP para matukoy kung ano ang motibo ng pagpaslang sa naturang biktima. Sa Maitom, Sarangani Province, isang bangkay ng lalaki na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang natagpuan naman ng mga residente sa bahagi ng Purok Morning Star sa barangay Uwali, Maitom, Sarangani Province kagabi. Nabatid na alas 10:20 nang madiskubre ito ng mga residente sa naturang lugar. Sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Hindi pa rin matukoy kung sino ang bumaril o pamatay sa naturang biktima habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Maitom PNP. Sa Maitom, Sarangani Province pa rin, naaresto naman ang isa pang lalaki dahil naman sa kasong attempted murder. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte, naaresto ang naturang suspect sa bahagi naman ng Purok Riverside, Barangay Kalinig, Kamakalawa. Si alias Dodong ay nakuha na ng 45 caliber pistol, may magazine at mga bala. Sa ngayon, maliban sa kasong attempted murder na kinakaharap nito, naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, makaraang nakumpiska sa kanya ang naturang baril. Alas 7.24 na ang oras. Dagdag na balita mula naman sa Lambayong Sultan Kudarata Province. Isang SUV ang ninakaw sa rent-a-car. Sa bahagi naman ng Lambayong Sultan Kudarata Province ang na-recover ng mga otoridad na batid isang Mitsubishi Expander SUV na may kulay maroon ang pag-umiari ng isang rent-a-car ang ninakaw ng nag-renta sa kanya at hindi na isinauli. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Lambayong Municipal Police Station sa reklamong tinanggap nito. Nabatid na ang naturang sasakyan ay pagmamay-ari ng isang Miss Laney, 40 years old, na taga Coronadal City. Ito ay nirentahan na noon pang September 26 sa Coronadal City, ngunit hindi na naiibinalik pa ng suspect. Sa pamamagitan naman ng nakakabit na GPS o tracking GPS tracking system, natukoy na ito ay itinago sa Barangay Palumbe sa Lambayong Sultan Kudarat. Nang matukoy kung saan dinala ang naturang sasakyan, agad na nagsagawa ng operasyon ang Lambayong PNP at dito'y na-recover ang naturang sasakyan. Hindi naman matagpuan ang nagrenta o nagnakaw sa naturang sasakyan. Alas 7.26 ng oras, tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing balita. Samantala, sa Dato Saudi, ang patuan na Maguindanao del Sur, pinagbabaril naman ang isang 28-anyos na magsasaka nang hindi pa nakikilalang suspect ang biktimang si Teting Basilan Mamalinta na residente ng Barangay Madia sa Dato Saudi, ang patuan Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima, ay walang habas na pinagbabaril ang hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon, personal grudge ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Matalam, Cotabato, patay naman ang isang 12-anyos na bata matapos namang masangkot sa vehicular accident sa National Highway ng Davao Cotabato Road, particular sa Barangay Manubuan. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang alauna 40 kahapon ng hapon. Ito ay kinasasangkutan ng isang Kawasaki City 125 motorcycle at isang high-ace van. Sa investigasyon ng mga otoridad na minamaneho ng 53 anyos ang motorsiklo na lalaki at sakay din ang kanyang asawang si Susan, 63 years old, at ang apo na si alias Juvie, 14 anyos, at isang 12 anyos na si alias Marco. Ang van ay minamaneho naman ng isang nagangalang Elmer na taga Catalina na sa Davao City. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot sa gitna ng daan ang naturang mga nasangkot sa insidente. Mabilis namang isunugod sa Amas Provincial District Hospital ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician na si alias Marco dahil sa matinding sugat na tinamo ng mga ito. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang pag-uusap ng pamilya ng biktima at ang driver ng naturang van, samantalang nagpapatuloy din ang investigasyon ng Matalam PNP sa naturang insidente.

0: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom ang tibay yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganap ng alas 7.30 ng oras, dagdag na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
5: Ininspeksyon ng Municipal Government of Banay-Banay ang drainage system at mga exit point ng ilang paaralan upang maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang ulan. Nagsagawa na inspeksyon ang Municipal Engineering Office, MDRMO at Municipal Tourism and Information Office sa Leandro G. Hapos National High School, Banay-Banay Central Elementary School at Manuel Guinness National High School. Sa Banay-Banay Central Elementary School, nakita na barado ng mga damo at debris ang drainage sa tapat ng paralan dahilan ng mabagal na pag-agos ng tubig. Sa Manuel B. Guinness National High School naman, napansin na iisa lamang ang kasalukuyang drainage exit at limitado rin ang kapasidad nito. Samantala, nagkararanas ng pagbaha ang Leandro G. Hapos National High School kapag malakas ang ulan dahil maliit ang bahagi ng lagusan ng tubig sa isang tulay. Kasunod nito, inatasan ng water pool katuwang ang Municipal Engineering Office na agad aksyonan ang mga natukoy na problema upang maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Samantala, umabot sa 65.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop sa Mata City bilang bahagi ng paggunita sa World Rabies Month 2026. Sa panguna ng City Veterinary Office, nasa 2,355 aso at pusa ang nabakunahan mula sa 1,151 pet owners sa lungsod nitong Setyembre. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot naman sa 6,472 alagang hayop mula sa 3,768 residente ang nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
4: Ganap ng alas 7.32 ng oras, dagdag na mga balita mula naman. Sa Digo City sa Davao del Sur, mas pinaigting pa ng mga otoridad ng kanilang seguridad na ipinatutupad sa iba't iba mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at maging ng mga non-teaching personnel. Ayon na kay City Information o ayon sa City Information Office, nagsagawa sila ng iba't ibang mga aktibidad at tinalakay ang naturang usapin sa isinagawang third quarter joint peace and order council meeting kung saan tinalakay ang pag-adapt ng ilang mga ordinansa para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante sa pamamagitan ng Digos City School Safety Ordinance. Ang naturang ordinansa ay nagpapalakas ng proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante, mga teacher at mga non-teaching personnel at iba pa mga miyembro ng komunidad. Samantala, pinapalakas din ang coordination sa pamamagitan ng mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan. Kaugnay nito, inihayag naman ni Mayor Joseph Cagas na mahalaga ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police, sa 39th IB Philippine Army at iba pa mga law enforcement unit at iba pang tanggapan para mapigilan ang anumang mga pagbabanta sa mga paaralan. Dulot pa rin ang mga pagbabanta online na kung saan inamin ng Cotabato Provincial Police Office na nakapagtala ito ng 18 kaso ng online threat. Ayon na kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia, may mga hakbang nang ginagawa ang Cotabato Provincial Police Office para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Kahapon, sa isinagawang pagpupulong ng mga tanggapan ng DepEd, DSWD, Philippine National Police, iba pang mga tanggapan ng maging ang grupo ng mga kabataan, tinalakay ang mga mahalagang hakbang na gagawin para sa kaligtasan ng mga mag-aaral.
6: Itong ating task, specific task, ay baka makontrolo natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok lang kami doon sa nakupubaito talaga kami ng security yung pagpasok at labasan ng ating pag may mga weakness, ando po yung ating kapulisan, in coordination dito sa mga teachers, ando po palagi ang ating kapulisan.
4: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, dagdag na siguridad ipinatutupad naman sa Misamis sa Occidental. Ito ay tinalakay sa isinagawang joint meeting. Detalye ng balita ay hatid naman ni Renz Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
7: Ipangunahan ni Provincial Governor Henry S. Ruminal ang hiniusang digom sa Provincial Development Council o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Misamis Occidental, Provincial Anti-Drug Abuse Council o Provincial Peace and Order Council. Ito nakalabay ng Miyerkules, September 30, 2026, dito ginagipigayon sa Ozami City. Giisgutan sa mga digom ang mga proyekto o kalabuan o ganyang mga infrastruktura, pundo alang sa pagtubag sa mga kalamidad, ng mga programa batok sa ilegal na druga, kaluwasan sa kadalanan o siguridad usaba sa mga tulunghaan. Mitambo ang mga opisyal sa probinsya o mga kaoban nga sektor, aron isgutan o gi-coordinate ang mga prioridad sa kalambuan, kaandam sa emerhensya, kalinaw, kahusay o kaluwasan sa publiko. Kabahit kini sa paningkamot sa probinsya, nga ipahiuyon ang mga programa sa gobyerno sa panginahanglan o kayuhan sa mga komunidad ubos sa Asinso Misamis Occidental nga agenda. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
4: Samantala, tinututukan ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga naganap na pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang mga tore. Ayon na kay Bernadette Tabuac, Information Officer ng NGCP, sa Soccsargen Region at Central Mindanao, kung saan nakapagtala sila ng mga kaso ng pagnanakaw sa ilang mga parte ng kanilang tore sa Kabakan. Ayon na sa kanya, bago pa man naganap ang BARM election, ay tumanggap na sila ng reporta kaugnay ng naturang usapin. Kaugnay nito, nananawagan na si Buwak sa mga mamamayan na agad isumbong sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang ikinikilos ng ilang mga individual sa kanilang mga tore.
8: Before pa sa BARM election, naa namin na nadawat na reports na naay pagpangawat sa ibang tower parts sa Molinya, pinha sa may Kabakan. So, ang nakita po ato, nag-emergency shutdown gali ni ato kay para maayog yung linya nga dili siya ma-abdan, madaot nga maabot ang BARM election. So, kani, naduwagan pa yun ang mga reports nga doon na pa'y mga nawala ang mga tower parts.
4: Si Bernadette Buwak, ang Information Officer ng NGCP. Ganap na nga alas 7.39 ng oras sa mga balitang pambansa na nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga magulang at mga guro. Bantayan ang mga kabataan laban sa mga anumang krimen at karahasan. sa kanyang pagbisita sa ilang mga paaralan sa Isabela ay nakaharap niya ang mga guro at ilang mga magulang na dumalo sa Kaagapay Program na bilang bahagi ng School Safety Campaign ng Department of Education na hikayatin ang mga ito, dapat ay bigyan ng sapat na atensyon ng mga bata. Agad niya silang humingi ng tulong sakaling merong kabilang kakaibang ikinikilo sa mga bata, lalo na kung ang mga ito ay nasasangkota sa pakikisama sa ilang mga criminal group. Tiniyak naman ito na mayroong ginagawa daw ang gobyerno para magkaroon ng ligtas na paaralan at komunidad ang mga paaralan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa pagdami ng mga kaso ng pananakit o krimen sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng mga pekeng balita na nagdudulot ng takot sa publiko. Ayon na kay Police Colonel Allen Reyco, ang hepe ng Public Information Office ng PNP, nagsasagawan na raw sila ng investigasyon ukol sa naturang usapin. Nananawagan din ito sa mga mamamahayag maging maingat at lalo na sa pamamahagi ng mga impormasyon na kung saan marapat na suriin mabuti ang impormasyon bago ito ibahagi. Hindi rin anya sila magdadalawang isip na kakasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Matatandaan umani ng batikos ang pagpapakalat ng ilang mga mamamahayag na mayroong naganap umano na mass shooting sa isang paaralan sa lungsod ng Cavite kung saan ito pala'y walang katotohanan. Sinusunod umano ng National Telecommunication Commission o NTC ang due process sa pagsusuri sa performance ng mobile broadband services at sa mga hakbang nito halaban sa problemang nakita sa serbisyo. Ito kasunod naman ng pagkilala ng NTC na ang inihain na inilabas ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators tungkol sa mga naging hakbang ng komisyon sa pagsusuri ng mobile broadband service. Ayon sa NTC, ang mga pamantayan sa ilalim ng Memorandum Circular Number 001-01-2026 ay dumaan daw sa kinakailangang public hearing. Nabigyan din daw dito ng pagkakataon ng mga telecommunication operators na lumahok at magpasa ng kanilang mga komento. Ayon sa NTC na paulit-ulit na nito nga pinapaalam sa mga operator ang mga natukoy na mga problema sa serbisyo sa iba't ibang parte ng bansa at binigyan sila ng sapat na panahon para tugunan at ayusin ang mga ito. Susuriin din daw ng komisyon ang mga paliwanag at depensang isinumiti ng mga operator alinsunod sa batas, panuntunan at proseso kasabay ng pagsasabi na mananatili itong nakatuon sa due process, patas na pagpapatupad batay sa ebidensya at transparency upang matiyak ang maasahan sapat at maayos na telecommunication services para sa publiko. Alas 7.42 ng oras, samantala sa balita naman sa Ibayong Dagat. Balita mula sa Syria, kinundin na naman ang nangyaring pag-atake umano sa power station ng Saudi Arabia. Tinawag pa ng Syria na ang naturang pag-atake bilang flagrant violations ng soberenya ng Saudi Arabia at international law. Iginiit ng Minister of Foreign Affairs and Foreign Minister ng Syria na suportado nila ang Saudi Arabia at handa silang tulungan ang naturang bansa para maprotektahan ang kanilang seguridad. Nananawagan din sila sa agarang pagtigil ng pag-atake at pag-target sa mga civilian site at banal na lugar sa Saudi Arabia. Matatandaan na naglunsad ang Houthi rebels ng airstrike sa electricity distributor o electricity distribution sa Medina City sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya,

sa balita nga pang-ekonomiya, ipapatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na mga transport network companies o TNCs matapos namang makatanggap ng mga reklamo mula sa ilang rider hinggil sa Manoy, hindi pagpapatupad ng naaprubahang fare increase para sa transport network vehicle services. Matatandaan, ipinatupad ng LTFRB noong Lunes ang bagong pasahe para sa mga public utility vehicles, kabilang na ang TNVS. Sa ilalim ng bagong fare matrix, tumaas na mula 45 pesos hanggang 65 pesos ang base fare para sa TNVS sedan. Para naman sa AUV, 55 pesos ang base fare mula sa dating 35 pesos, habang 65 pesos na rin ang base fare para sa hatchback. Samantala, 165 pesos naman ang bagong base fare para sa premium TNVS. Pinagsusulat pa ng LTFRB ang 19 na mga TNCs upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng suspensyon at kanselahin ang kanilang accreditation dahil sa hindi pagsunod sa ipinatutupad na fare hike. Sa balita sa larangan naman ng sports, move on agad si Alex Yala matapos naman ang bigong gold medal attempt ito sa Asian Games sa Japan. Tututok na ang atensyon ni Alex sa pagbabalik action nito sa WTA Tour. Kailangan nito na mabilis na makalimutan ang mapait na kampanya nito sa Asian Games dahil sasabak ito sa Wuhan Open sa China. Nagaganapin naman sa Oktubre 12 hanggang 18 kasunod ng partisipasyon sa Ningbo Open na sa China sa Oktubre 19 hanggang 25. Lumasap pa si Alex ng masaklap na 6-3, 3-6, 2-6 na kabiguan sa kamay naman ni Wang Siyu ng China upang magkasya lamang sa tansong medalya. Sa kabila nito ay nagpasalamat pa rin si Alex sa mga sumuporta sa kanyang laban. Ibinuhos nito ang lahat ng kanyang makakaya subalit kinapos ito kontra sa Chinese netter. At sumunod ang kabuuan ng paghati ng mga paunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Sabado. At 3 sa buwan ng Oktubre 2020. Sa isa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang

0: Without you, I want you to have it all.
1: Today's best variety.
2: 105.7.
3: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
3: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate,